0: tiyeni maso sola nganira kuti unaona ganyo tai safunika ambo tisake nzero za luso pakufuna tu kufungula nzero za maronda pinango kusaka ambo mipata ya kukwata kuti ino zikwato yende pasogolo ga kulinkadamu wa UNICED Martin Jlaita ndiye adalonga kuti mbuto ishi ya kufungisira mabuko njadidi kakamwe kuyeruza kuliali wonseni adamala tu kupembereswa akwati nzeru izi azike pasogolo ga akwanise kuchita uku na uku pakufuna kuti makhaliro awo ayende kusogolo atambarusembo makhaliro a mpisa tiveni kulonga kudachita iye.
1: Testemunhamos hoje graduação de estudantes e em simultâneo machixe.
0: Tabukira inde pansiku ya lero mbiti uonadi ya funzi yawa mbapembera. Kamaka taonambo kushaisha inapemba. Panisambo kupembereswa kupiringana kuchita apikwi pitatu na maza na matandatu. Awa ndi utu adapangidza kuti ichi chigayiko chakufungisira mabuku UNICED chiri kuenda kusogolo bikulu kakamwe mbichifungisa anthu mbichifungula wongo za mbumba mbakhatula maso nanji ife pano nzeru zina ife ndakufuna kuti anthu afunze adziwe asake luso yadidi pakufuna kuti akwate unthu awo uyende kusogolo mbapaleka tu uoneka mfekenyu nakundina ngombo mulembi wa estado muno nsofala mbuya Fernando Felix ndiye adalonga kuti msoka ndiwo unapiringana na kuphezera kuli mabasa a ufunzi akhale a mwandi mumwene mbapasa pina nkhomo kuti kwaiwo adapaswa chidzo chenechi cha udotoro asafunikambo asalakane kuchita nzero za malonda tiveni kulonga kudachita iwo.
2: A sociedade espera de vós conhecimentos, competências, ética.
0: Akali ambisa asadikira kuti nzero zidafungiswe muyapa mukwanise kuzipinduza zikhale munango. Nanji iwe nyakufunza usavunika ukhale na luso yadidi yakusaka makhaliro akufuna kuti kuchinja makhaliro ako. Boda dikira kuti panango mulungu andionembo taitai kwata nzeru zidapaswewe ukwanise kuzipinduza mbusaka mabasa mbuchita maronda unadzafika nzizi wakupasambo ganyu kuli anango. Nzeru zakudikira kuti ndioneni ndioneni pepire pisakwata kuti ufunzo nsene udachita iwe nyatwa idatamba iwe mbipisala bodo. Ikali ifala ya nkadamo adabulukira pasogolo ga nkati mwenu provincia ya Sofala mbuya Fernando Felix balonga apa natangwe ya banja ya kupemberesa kuli ya funzi a Universidade Aberta UICED.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida jitene cha kuipa.
0: Kani?
2: Tai, tai, tai, tai.
3: Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyange ni pano.
3: Aja pintu pyako?
0: Hmm, pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
3: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi.
3: Mm.
0: Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mm. Mwendo nangu, sila ugumana tai.
3: Mm-hmm.
0: Kama langu hukuneyu, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
3: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
3: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
3: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
3: Mbwendo.
1: Tuwela kombani, akule wadidi.
3: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
3: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
1: Mkazano, mkabi nsero.
0: Tangwanji.
3: Koditangwe anji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
3: Ndi mumwene. Yeni, ndibasa kuyue ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Hmm, inipano sikangezera na mwene mutai.
3: Hoo, kodimwe pai, longani chakumera. Nkazano musamfuna penu ngabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
3: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Hmm, ndapiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchinu pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike. Chako masikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kama langu hukuneyu kada gulei kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bide chitika na mwendo wanguku?
1: Inipano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwene.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwene inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango wa muntima.
3: Anyaku uvaradi Musambiki na kute nzizunu ife taverana kuna tijeze na adumushtadoro wa pagorongoza tiziu kute nsiku kumina zuiri pitatani mpianjina nchipida pakwa nzizunu nzizunu tiripakati pa kucheza kubulikira na ntokozi hapo machibesa lidi mbuya Musenge gorongoza la mukatanu pa nsiku waleru
4: machibese kuna imwe kuya sombe muna tivesa gangwa ziku ime sofala Machibese una maprofesori makuti maticha na kutafundisi esenene zinda watu wa sofala mashukuru kuru wale anapata basa muno mchitu yatu ya Gorongoza kuti parabene piano leru parabene tambe kuna maprofesori angambo esenene alifundisa kuti sifose ndazio kufundiswa mabida kama mdito kutobora chini na kwanda zuaremba
3: ndi mwene Apo lero tingenda kalangana msiku ya lero pa Gorongoza mpianji na nje pida limiriremwe imu ninga kulwa pa Gorongoza afunzisi aenda mpaka pa mbutu ili ina kwenda kaikangata marua
4: lero mzizuno ninga wafika ni mzizi shaya kuti akumangisikana maprofesori anaikangata marua mashitambe presidente watu wa munisipio achita pensenene kuti aone chigua chita cha kuika mankata ya marua kuna maprofesori senene Gorongoza ichinaona chimachibe sana uchinatsumuliwa na kuperekiwa kuna maprofesori senene ale a pavira sede ifembo nenga akadamu akachisa chino nenga administradori ndi kusasenye kambo kuti nzizi ukapita utatu buka pumfemba Ndambo sha katani, katambira maprofesori, alasalimira maprofesori nenga masindikato, mindifambo ninji punafuna kutipanga, lero, ii, vitafunzambo pala bene chikuyano, abuala pinaoneka kweko, siku naoneka ambo pindi, pia utana nyanguta, ona hata sha ati naoneka ambo kweko ukabinitu.
3: Epo mbuya dimushtadoro tikatoma funzisa kodi alipombo nya kufunzisa adabulukira kazi inja kute nkabi jomba alia kute mizizi yonsena kuperekeka alimba kutipanango anazindikiruamba paswambo mmoni pepa distritu anaoneka mbo lero pendo kutipanango nkabi
4: anaoneka lero maprofesori akuzindikirika kute asapata basa masiku na maskati asaoneka alipo sempre Sopo dune kambozi wa kuporurambo nenga inembo kote mziziache Vespod na wakwa na pinembo maenao na wakunda ufuna kaya Kitamwa chanta na upatikambo na pinango na pinango Maji kazi nji kwene maprofesora zinji kena Gorongoza Ni maprofesora nanga kuti ziku ya tumunu Msambiki nkabe profesore Nenga maprofesora Gorongoza na kupata basa chiridi na kufuna basa Iya sapata nkati mejmu Ukaenda kuona Gorongoza na wapa vile basi. Ukaenda kuona muzo ngunguni. Taza banana. Kuzu. Ukaenda kuona funduzi.
3: Nyauranga.
4: Kaona pungwe. Ndio andu kwesenene kukwangaine kuna marunu ya pai na maya sarongo watu maprosoratu alikufunza marunatu alikufunziswa na afunzisi. Kwa kurongo watu maprosora kurongoza mesho mba kufunika kakamu ya safunika utale mechu.
3: Chinangu cha kute ife tisabizuwa kutipa gorongoza pakaoneka kazijikene kakamwe umbava antu mbaka jito vya vya kuba piombo pambuto ufunza mabuku matapulesi na pintu pinangu siku zinu tafa kuti piatowa na tangu ya basa kuru inachitwa ngati mwa distritu ya kusaka kumalisa nsambwa kuba pintu nangana penepio hapo nchi pinangu basa inachitemwe ya kusizikira mbuto za ufunzi na kuti pinangu tisabizuwa kuti panapiompi na ikiwa pepali tera kutiaone nzizwa kufika nye kufunzisa na nzizi wa kuburuka, gupesera ala na nsambo wa kujomba jomba na pinangu. Pana michini, ida vene kutidama la chimi kwa mbutu. Simbutu zonseni za ufunze rae, mbutu zinangu na zinangu.
4: Ndimo mwene paisombe, chikurukuru chudachite ife, talonga na mbumba, talonga na kadamu apachisa, salongwa maregu, mafumu, masapanda, utipiombo ipi prima shkola, dipiombo ipa mbumba, na wepe ya guvernu, se piomba pe administrador, se piomba pe educação tai, de piombo pe ambumba, piato tem seneni, cobiri se afunga aí feiro, paga misongo misongo, dia da cura piombo ipi, área na titeza, também dia da cita o tipo cura piombo ipi, então ambumba é afa, o ano o ar o gatita pe seneni pide, o ajoão o tipo cita é feio ipi, na web a direito, se afunga o cita mesmo, cozia, baseneio ya kuba, piombo, ya pa educação. Agora, ife, nenga, governo, também, tiku, vitambo, zizu nangwa kuti, ngabe, apate, abasa, kuti anaenda, katani, kaonelera mbutu, zesenene za kufunzisa, tango etita zote, azinji, ama na kufunza, abuka, ma kategoria, ya auxiliare, ma agente de serviço, já, ensenene, quase, ndi madutore, kurongo, utambaruki, watziko, ura da pita nenga auxiliare, agente de serviço, chintino já andi resistiado, andi doutor, andi técnico. Então, assim, já cusia basa ene. Então, tipo, pinta pra ninguém, precisa outro, tipo, final piti santo, ata, uta fate basa, na conerera, pinto pizinho, pida chimikwa, ma escola mato muno, mu gorongosa.
3: Apo nzisun tengenda kaona jichiritu ya gorongoza nyo kufunzisa mba ukwa nira penu panangu mkunyere zerambu funapitisa nangu nyo kufunzisa pachaka chuna funakuza
4: paisombe ife nenga atongi tafa diesi dapita komunikasao idapita ya rongwa organizao mundial dos profesores kulonga uti quase trefaltariwe na cerca de 85 milhões de profesores passe pense passe corinho e kusogolo kukulongwa uti azinji maprofesori anango anazatawa basa hii tangula sayona uti aiveze anango mhaku pasa pile pisafune yu ito ife nenga ziku acha Msambiki tukulongwa organizao mundiali profesori srabaidoto ife tikasikamuno ja Msambiki ndi nkanzo mkuru maningi unafune ife kuti maprofesori aoneke mashkola mashikobiri na ife dipangono andu anapitisa ife kutapate basa dipangono, mkawa kwa nikira, majaara rimwenemu alukupata basa, tinapeleka makorokoto, kuruka, akuichita basa nenga inafunika. Kulonga uti maprosoro tichafuna basa. Bile bisa longa uti mavaga, tichafuna maningi mavaga, ama prosoro kute apate basa.
3: Apo, mafala kufungisa, kuna imwe, kuna anyo kufunzisa nseri na tangba nsikwa lero, muna mafala nji mbuya musengi.
4: Maprosori anga, afunzisi anga, ensenene pasu pazikurino. Kuruskurukuru maprosori agorongoza munu. Tambe na maprosori ala da funzisa Pedro Musenge. Bukira shkola primaria ya pamafambise Filipe Samuel Magaya. Tabukambo kwenda te shkola tambe ya Makavalo, Pairon. Tazabukambo, Menyikambo, tekambo kwenda kafunza pangono. Kushkola primaria ya Muda Sarasao, tango tikasakambo kulima, poso. Tazabukambo, tazabula pondo, tazafunza pondo, shkola sekundaria mafambise. Tazabuka penepe, pitiratu tambe kuifapa. Maprofesori ensenene, tambe tazabukambo mwemo museme, mkumenye fejao dokotea. Tafuna kuwa hunza parabendi ya anu ya lero, ndokoni kusogoro maprofesori. Ife tisaiziwa mkanzo mkulu ate lero, ili kusasanyira. boma ya kutongwa na mbuya Daniel Francis Kuchapo, president wa watu wa republika, akuchite pensenene kuti maora zesha hale atafaltara anapagariwe maora zesha na sekundu turno tukurongo kuti mamudansa de carrera ja kutoma akusuzumira ja ento wa maprofesor mazinji na mafunksionari mazinji akadasara mandurume chinchino ja tinafunika zote mbuya president Chapo alonga ndinatisita Chapo Chapo chakachino ja anatoma mamudansa de carrera tinashperara pangono pangono tunapidirife na wakuchita uvia uvia kuchita pindu pia ukonda ufunika tangwa utitisata mudara carrera tapishperara maningi mzizi ento mbuka pana kwenda usogoro piense nene ufuru unaoneka msetore edukasao na msetore anango usena siyana pa kumarisa memo kuna ulongo uti zikulini urense nene la gorongozi maprosore ense nene la gorongozi wakari wense nene wa gorongozi are kubwera munu mchitritu yati wa gorongoza mchishano profesor wa kutoma wa zikorino anachemerwa mbuya Daniel Francis Kuchapo ita wana vizitaru gorongoza yatu mchishano oidora inaye mamuna nkuru mchitritu yati wa gorongoza ita wafuna profetara kuchemera uti gorongoza ensenene izare kwene papista tangwedipo panantambira hiyo kwa aerodrome mkuru watu President Daniel Fasiku Chapo akufuna kubwela za Monika maprosore na mpumbe ensenene ya gorongozi polisi mamizi umu nompodi salamundu welani tizaone mwanatu mwana wakumui mwana wakuzona alukubwela kusatuona kutumanya gorongozi muripo ifembo tafunika utonga watitiripo mzizi nzinda ona wankaka na uchi nzinda wantendere nzinda wakulimiwa pensenene pia kufunika binyama pensenene kuno entao ndo kuchemera maprofesore senene kada profesore achemere wantu wacho senene kuti mudia tizasesh mchishano mbuya president Daniel Francis Chapo arina ife mugorongoza takomborero gorongoza para bench feliz dia de profesore e muito obrigado mbuya som
3: takuta mbuya Pedro Musenge administrador wa pa gorongoza nyakuva radio Msambika kacheza na ife nzizuno makani ada chitefe kubulikira nkati mwa ino nyumba mphepo ya radio Msambiki kubulikira monto mono mbaira pansiku ya lero ife mutimisi patina za chamerambo mbuya Marito John Perato Almono mbuya Marito ndetana mwasasanyika nzizuno titome na mpangwa zatu tamalacheza na Pedro Musenge administrador wa gorongoza mwa masasanyika muna mafalambo kufunda siyambo kuna maprofesora lero muna sina mafalambo sisi kunda kansi kwa polisi mapolisi asa fundiswa na maprofesora
5: natuma kwa manyika nungu makulukoto nsiku ninge lero kumi na ziwiri ninge nsiku ya maprofesora afundisi nchisena afundisi onselene amuno Mosambiki ifembe kutuonekembo ninge ndifiantu nditangu ya iyo maprofesori alatipasa nzeru, alatipasa maso akuona madidi kusabu.
3: Ndikafuna fundisa chibodzi hapa. Hii musazua kutu profesora kufunzi sani. Tangwa nchi profesori angaludomeka musamanga bondo.
5: Tangwa inembo nikaludomeka ambo nikalimua na kandimenyambo. Indizi funda jijinu pano. Indizi funda, andizi tuma kufunza shkola nsiku zinu. Za sistema de edukasawa yatu ina. Inda funda primero tempo koloniale. Ndikadodoma ndikabubudiwa mtu mali. Pana matoja. Ate kale ndikana probleme kutipanangu, nsiku zangu atika dodumu kambo tani, dodumeka, kutundambu masiku munu, mewanga ni ya kandima ya ta, kandika kufunza profesori kutigashu wa tunda lero. Nikabubudiwa kutipanangu mzone, bubudiwa, sasa wama kutiwa, kudawa kweku, iye mbanga dawambo, pia kandipini pia untemu, anatapitedi, nkabuche kuronga.
3: Panangu mkape kuatira nchi fuwa, na kutuwa mzizula kandivuwe, kandimenya na ntramu, mzizulu na kutindampatambu, pano hapa dodomeka funa ni menyembu
5: nada ateni pano kulongo kuti profesor anga akali nkulu aloa ate aloa chinchino pano indi kale mamuno nkulu kale nkulu uyo tendi kamonambo ndikampasambo maserveja pensinene kumpangiza kuti iwe ndi udandipasa maso iwe udandipasa nzeru za kuti ndione kusogolo nzeru za kuti mangwana za ndipaso wuntu wakone kambo pa maso pantu anangomba zinji. Kuna kuti profesori ndi mundu asapasa nzeru, ndi mundu asapasa cheza kuna mundu. Kuti iwe nzeru zaku izi kuti zioneke, zietimire, fukuti kana marusho mkati. Marusho anakupasa mbani? Ndi profesori. Profesori nchizungu watindie satani, ndi promotor da luj na mente, A mente precisa de uma iluminação. Essa iluminação depende do professor. Assim, gente, anapiaor, uma distrito, munumene, mbunyon kabecheza, cheku dizio kuti A, B, C, akalatani. Pode kana fide za chitani, kakwenda kusogolo. Pode kwenda kusogolo, asavivinizwa, nanyakuona. Asavivinizwa, nanyakupidziwa. Titangwene kuti yu nga kana masu wako, pode kana mudzi, usabizwa pintu piyako, unagweza kupilonganiza, mbovunza ndi kuti yu wanibera, peni yu kudanibera tai. Titangwene kuti, professori, ndi força motriz ou a qualquer tipo de instituição. Cabe presidente sem educação. Cabe polícia sem ter educação. Cabe enfermeiro, porque uma desambulância mal injeção, sem educação. A educação é a chave da visão do homem. Malujo, anzero, abugamos escola. Escola aí depende do professor. Tintinubano por causa do tipo de batuatoa, antum cabe cananzeiro zizinji, mbonye. Kuna kanazo, ndi pasto kutome kananzeiro basi. Sasawa. Tangu tumuru nafunza, afunza. Ado kunafunza, nkaberetu.
0: Apo, mbuya marito, panchi nanchi, mafada bure semwe, basa da pata polisia, kulubu kira nchi shano kida mara, mpaka nsiko ya leo chiposa, sabizu wakutipana basa zingi da pata polisia.
5: Ndimumweni. Ndimumweni tomo kwa manjika azinji ya. Tatuma manjika maprofesori basi. Kumanjika mbumba kutivesera nzizunu. Kutimashibe sadidi. Kulimwenzeni mkutivesera nzizunu. Ifutabwela na kutansembera kwa kumanda polisia. Muno nsofala kutukupangeni pili pili ishtika boga nchano mpakalero. Mgenye wa polisi hawa ife nkabe mpangwa za umbrimi. Uda ishtika boga nchano mpakalero. Tanguti haradi pasa mpangwa anzatu musala ya operasaun. Mgenye fpano tina mpangwa za ushumasho. Tangu tindi mbuto ya atu na patifpano, mampango ni ngandazezi, azakani ngali maso, alimanja pondo. Kuluwa kuti, pakumara kwa simana, nangu tinchishano, nansabudu, kwa uneka shumasho, lita shumasho hii, antu aloa. Natuma kulanga shumasho lechitika nchishano, ishita kutipa anseo, sazweka na zina antiga, shtata na sana na mursesh, pa duzi na pa fabrika mereki, kufaji, munu mbeira, ajita kuti shumashi hii, ajita kuti mtu agwa motokali pena doda, motokali pansiku zifemba, mwezuno chakachino, panzidzwa 3:20. Panguti motokala wa Amerika Duria, iyo motokala ukulu wa marka Freightline, mbwenyiwo kainda kutwipa, mbwenyiwo ukafamba munseumu, ukabuka makamaka mwenyebondo katika na mtu yu wapea kama kumanai na pishano pia kubalwa, mwenye yu akafamba mwenyeo ni nganane huyu, na chita kuti mtu yu, atani, mtu zinache ndi Ameriko Lino Gidire, habi zukamulini zinache nango, mwenye pia chachi pasangweza kuti anapea kama kumashano pia kubalwa. Na chita kuti motokalo huyu, ukafamba munseo mukabuka kumanga mukaenda kumunyava afika pale pale ishte shumasho muntu akafamba kwenda kao longa na ule akategenya motokala mbwenye akafana kutia mpase matsamba akwenda kakwata mitolo mufabrika mula mbwenye ponto iye pakuti apa panansola chimewela wakaru. Uku kunongola chimewela treladu. Mbwenye pepe, iye, motokalo kafamu pangono. Mbaza tani, mbaza puruzika iye. Paku puruzika apa mbagwa, tangutia kada kuira pale pachishkada pale. Kutani alonge na iye nye kutekenye ole motorista. Pida puruzuke papa shkada pali mkwenda pansi. Pida nile pansi wa maroda angolo chumira treladu nchizungu. Nida pita kuzatani kuzaponda mkulu ule ada puruzika mbagu. Iyembo wa nkaberetu. Pipupene atani aloa. Mwenyewa iyo polisia achemerwa. Mwenye pepe sapangiza kutu muntu une uyu adadoda uyu mbagu mbazapondo na motokala maroda nduli. Ndiye adakona kana nzeru. Tangu anji uziku imisa motokala ule. Kutu motokala uimiru upasi madokumento. tinepa polisi chimelo enda kweko pile fika enda kona pile shitika pile mwenye pontu amara kuona badzalemba tsamba mbaenda kansia muntu kunyumba ngume ya munombera mbunye akada loa pepio pisapangiza kuti ndipindi pa kuipa lekani kuchita pindi pa kukonda kuoneka nitangwe pepio pisapangiza kuti anthu ndzidzunango asadzapalamira napyo mbwilanganani ngati pa muntu uyo aloa shuma shinangu lichitikambo kummanga pechito kuti motokalo ndaka dimana na ndududu ndududu wili pepe chitika kinzore kwa 5 minutu ziku 10 mwezuno chakachino ku panseo shana sana na mursesh duzi na ba IBLT mwenye muno mbela motokala wa Amerika Duria wa Marco Fao mwenye yu kainda chine kuchena mwenye ponto yu motokala huyu ukatikenywa na muntu muntu huyu hana zina chitai hana zina chitai tangutie pile chite shumashu asia motokala mbatawa mchita kuti motokala chuhiri ndi ndududu wa marka lifani kamelo kaindi achi ya kufira ukana matrikula tai tuzunye katiko ya na muntu wakudzuika arao ananias wapea kama kumatatu na chumbozi pekubalo mbwenye motokala chitatu ndi ndududu pontu wa marka lifani, kamelo, kaenda kufira, ukana matikotai, mbunyo katikunyawa mna mkulu, wana zina Angelo Lia, wapia kwa makumatari na patati pia kubalo. Mwenye pa mtukara kutoma, unajita kutio, ukafamba museum, mbunyo, ukafamba, kutuwende, kupi, ukabuwa kumunyamizu, kutuwende, kubwede kuno kusedadi. Mwenye wafika pale, duzi na pelibiriti, pana mbuto ya kuti motokalo sapita mwenda mbLT ya pide fike mkugwana na pepe kutende pa bomba ya masumaliano pale ye hada tewelera ntemo udapaswe kutende mbile kafonza ye mkupita na pepe kutia achitani achite korta mato nchizungu mbunye hunde chitika mwadiri tae hazenda kamenya ndududu wakutoma mbazamenya po ndududu chuhiri mbunye uo aneambo akabugambo kuivato akabugambo kutende kunyamizwa Sijite kutuwa hapa. Pasijite kutia antu wa tatu. Akuwa zika pia kwanga. Anya kutike nyawiri. Pontu na mtu mbozi. Mtu huyo. Akatani. Akaripongoro. Mbaku watu yu na sanga sanga. Kuenda kunyumba ngumi. Kwa hiku ku kushupitara shirara. Pasijite kutuwa huyu. Huyu pasajera huyu. Adza. Adzalowa. Kwa hiku kunyumba ya ngumi. Mbwenye chumero kuti iye pasajero zinaji ndi Laila Langa mbwenye kanapiaka makumairi na bifemba pia kubalo. Pekita kuti mdududu mwene ya buloka pia kwanga. Pekita kuti iye kutikenya huyu akatikenya akafamba mkono wachitai. Iye kaba mkono unango mbizenda kita shumashu. Shumashu nida kita kuti mtu aloa. Kita nango akuwa zika alinyumbe ungumi nzizi ningana unu. Pepe undipinti pia kuipa, pisa pangiza kuti metokala ilikupulu zantu, antu alikulowa, antu mbo alikufambamu, nkabitu yelera ntemo, ningatipo, ntemo uyu, usafamu kuti ningaiwe muntu, utiwerere, ukana nzere kutuzo kuti manungu wako, ndi manungu wako weka, nkabi ya muntu, anafuna kuti ya kupedze mangwana, unga kubandika mwendo, unga kubandika nkono, penu unga choka nkono, penu, unga kuwazika kwene, kutendika kare msiku zinji kunyumba ngumi, nkabe muna na kupeza. Iwe kananzele kuzio kutimarungu wako mbako kene, unavaku pandiwe kenene, iwe kaninga mundo wakukula, wakuzio kutiansencha kuhipa mangwana, chinaza kupasa basa. Tenepa, chafuna kutano tenene, hakananzele ya kuziwa kutichia kuhipa, nkabe funu kuchichitike, tanguchinga zichitika, muna za paramira napi. Tenepa, tinapereka mpangano, hakamine pano marijone peralto, tenonana mulungu, angatipasa mpamfu.
0: Basta kuta mwe Marito Peralto nyakuva talina nzidzu ufemba na mapindi makumatatu na matatu 9:33 tina ikainyimbo zatu mpaka nzidzi wa mapanganano.

Anyakufa radio hine nzisunduku ikampangano ndakomera pata na imwe basa masiku alero zinanga ndili Joki Sombe munasala na Jose Manuel anafuna pitiriza na mabasa pa machibesi ya nsiko ya lero salani.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala Malungero Achisena.
1: Masikati adi denya kuva Rádio Moçambique, Masikati Zico e Moçambique, Masikati Monser Monati Vesera, Kulukira Kunyanzi, Kurufu Mampaka Kumaputo, Aleku Toma, Aleku Fika, Tenepa Mabasa, Malangera Kisena, Paino Nyumba Mpepo, Painangon, Siku Yabasa, Siku Yaukaka Nauch, Siku Kutipion Senet, Kulikira Kutipinata, Bifambininga Morafrika. Uza kule kitefe pale mwena sikana mwetinati kwe kwetani mpaka panzizi unayo kumasi gati. Ninga kulangu kule kitefe timizi panu mwena ziva mpangwa zangati mwena uzi unahunje kwa ziko. Ma uziva mpangwa kebedi zangati mwena uzi unahunje. Tinati kupasire nipizu isu yali pide sasa nyirefu. Aku vapizu isso penepi o quebede tinati vinhimbo za mizi mbati tchoira tanto tragote panzizu vira mapendi maku matato fica passarene impangwa za masinzi quero aku vampangwa quebede tinati bangazi ponto na pinango pinhimbo yale nzizi utato muna ziva zankato muna uziku na kunja kwa ziku mpangwa zinafuna zesu nanzato akuma puto nyakova aku vampangwa zinezu quebede tinati kupasarene za munu provinci sofá. Isso um panguazão só fala. Mamba de vabizu isso. Lero, tinati, vima fala daqui tu nanzato Joaquim Manuel Sombam.

0: Verani conheco verado Moçambique, zé que toma tené pampanguazato, zé monon província, só fala, e se puna fonéfico com pangane, cotin, chigego, china salacana, uipe o calo cudambo monon província, só fala, dito china patissa massa funabuezanduli, uipe o achonzo já el ninho. Kusoeka kwa kubire nivu kuna kitisa kuti ale na kita masinze kira kuminyana mkati maino provincia sofala akonde bulukira pa kupangizira ziku atuino pandanda ino kuzivu ya kujapao nsoka wa teste do pungu nuda tambira munyisa pansegu sabudu asociação desportiva o xingalo de tet na disfenyankabunyo pakati pa masinze kira donana pena dauneka mbakala jornada ya ati iri izina zinango zinati zikale mpangwa zato za mono provincia so fala mpangwa zina kumanyo nini panu lista ya Vasco michene mbaiteketo na nzanga Jorge Barros pabozi pene na Carla Kobe kani naifa Omala kwa inu usomana mbutu inafungisira mauku wa kumarisira peno makulu makulu kolongero universidade aberta ISED ndida pemberusa pansiku ya sabudu panu panzindo wa bera a tekniku atua kupitiriza maza na mairi adabulukira pa mabuku makulu makulu dimpangwa zina zeswa na nzato Santos Golonga
1: Universidade aberta ISED ndicho nchida pemberesa makamaka anyakufunza mabuku makulu makulu akukwana kuchita Mazana mawiri awa anyukujita licenciatura na mestrado. Azinje kwa iwa adabulukira pa mfendono wakupembereswa akali ya kazi. Akukwana kujita zana na makumashanu ndiyo wakazi. Kupangiza kuti pasogolo akazi yalipo. Makurusu arachitwa na anadapembera mba ingineria informatika. Kufinya finya tapules. Ensino portugues. Kufungisa. Kizungu, geografia, kupenda, ukali wakudambo, matematika. Makamaka, kusalakana kurengesa, awa nyamestrado, ndi wanango, adachita, makurusu wa saudi publika, ungumi wa mwinch, na anango makurusu wa kukumanika pepale, ipi, ndipyo, pida kwanisa tu, kubulukira basogolo. Kwa iwa da bembera, ndi wadasia mafala pakwecha, kuti, ife tisapiziwa. Kumalafunza sikupeka kuti ndiganyo taiona nkhabe. Ndipizingi biri kusogolo kwa ndima pinafuna tu kuti kugumira. Ifembo tisafuna tikale maso so pakufuna tambarusa ino ziko. Tiveni fala.
2: Assumimos hoje o compromisso de ser verdadeiros agentes de transformação nas nossas comunidades, empresas e no nosso país.
1: Ndikuziwa kuti ndibechi kuluka kamwe. Nakuti ife ninga hanya kufunza tamara kupembereswa tenepa safunika titambaruse epiesa pyathu. Ngabe funika basi basiye ni maso sola nganira kuti unaona ganyo tai safunika ambo tisake nzero za luso pakufuna tu kufungula nzero za maronda pinango kusaka ambo mipata ya kukwata kuti ino zikwathu iende pasogolo ga. Kulinkadamu wa UNICED. Martin Jlaita ndiye adalonga kuti mbuto ishi ya kufungisira mabuko njadidi kakamwe. Kuyeruza kuliali wonseni adamala tu kupembereswa akwati nzero izi azike pasogolo ga akwanise kuchita uku na uku pakufuna kuti makhaliro awo ayende kusogolo atambaro sembo makhaliro a mpisa. Tiveni. Kulonga kudachita iye.
3: Testemunhamos hoje a graduação de estudantes e em simultâneo machiche.
1: Tabulukira inde vansiku ya lero mbiti uonadi ya funzi yawa mbapembera. Kamaka, taonambo kushaisha ina pemba. Panisambo kupembere so kubringa na kujita apiku ipitatu na maza na matandatu. Awa ndi utu adapangiza kuti ichi chigaiko ja kufungisira mabuku UNICED. Chiri kuenda kusogolo biguluka kamwe, mbichufungisa anto, mbichufungula wongo za mbumba, bakatula maso, nanji ife panu nzero zina ife, za kufuna kuti anto, afunze, adziwe, asake luso yadidi, pakufuna kuti akwate untu wao uyende kusogolo, mbapareka tu uoneka mfekenyo. Na kundina ngombo, mulembi wa shtado, muno nsofala mbuya Fernando Felix, ndiye dalonga kuti, msoka ndi una pringana na kupezera kuli mabasa a ufunzi ya kale a mwandi mumwene. Mbapasa pina nkhomu kuti kwa iwa adapaswa chidzo chenechi cha udotoro asafunikambo wasalakane kuchita nzero za malonda. Tiveni kulonga kudachita iwo.
4: A sociedade espera de vós conhecimentos, competências, ética.
1: Akali ambisa asadikira kuti nzero zidafungiswe muyapa mukwanise kuzipinduza zikhale munango. Nanji iwe nyakufunza usafunika ukhale na luso yadidi yakusaka makhaliro akufuna kuti kuchinja makhaliro ako. Boda dikira kuti panango Mulungu ndionembo taitai. Bata nzero zida paswewe, ukwanise, kuzipinduza, mbuchisaka mabasa, mbuchita maronda, unazafika nzizi wakupasambo ganyu kuli anango. Nzero za kudikira kuti, ndi uoneni, pepire, pisakwata kuti ufunzo nsene, udachita iwe, nyatwa idatamba iwe, mbipisala bodo. Ikali ifala ya nkadamo adabulukira pasogolo ga nkati mwaino provincia ya Sofala. Mbuya Fernando Felix mbalonga apa natangwe ya banja ya kupemberesa kuli ya funzi a Universidad Aberta Uised.
0: Talonga pampangwa za tukuti chigaigo china salaka na wipe ukala kudambu nkata mwenuzi kwa atu yeni jeden. Ndicho china kita mabasa funapweza nduli wipe unafuna zeswa natamba kupita kwa chionzo cha El Nino ntanda zinafuna kuze izi.
1: Chigaigo china salaka na kupenda mbichibweza wipe unasoswa natamba mechinjiro kudambu yeni jeden. Ndicho china saka nzero na mwankasa pakufuna kutimbana na chilala china balwa kutukusokulu kwa ndima china atichikanze mbumba El Nino muno provincia ya Sofala. Perikubalwa kuti kunati madzi ya soweke pondhombo zuwa inadzakala mwa kutibwerani muzaone madistritu Mashanga na uno nzinda Wabaira. Ndiwo unagumanika pasokolo ga chilala chibozibozi china atichitasikike mpaka mdistritu ya Shibabava Kaya, Shemba pabozi na Mwanza. Pakumala uonwa pepire, ndi mikanzu yekuti utongi ulimaso so. Langanira, tuwera kuti nzero za luso zichitwe pakufuna kuti akwanise kubweza nduli mikanzo ya uipi ninga na uonole ninga kulonga kudachita delegado wa mbuto inasalakana kupenda mchibweza uipi wa machinjiro wa kudambo muno Sofala mbuya Aristides Armando. Mbuya Aristides Armando ndiye adapinzira kulonga kuti chonsene mpiri kuchitwa inde tabala kusaka nzero za luso pakufuna kuti unyanyi uoneke pina kumanga mbuto zire zinafuna uwewera na mazi pondhombo kwa ale atakulima ampisa zafunika salakane pia kulima pire pina konda kufwa na zua na mwankhasa akwanisitu kuombo kwa napi kusogolo kwa ndima. Tiveni kulonga kudachita mbuya Aristides Armando.
5: Há uma série de intervenções que já estamos a fazer, que é, na verdade, os planos de resposta face a este impacto. O El Nino, ele traz uma característica de pouca pressão.
1: Ndipi zingi pinachitwa nzize ningana uno. Pinsene mitanganira masupwe kwa chilala cha El Nino. Ichi chidabalwa kuti panzizi pangono basiyene chinati chizese nyatwe kuluka kamwe. Nanchi uoneka chilala chenechi madze sechitatawa kwene nkhabi uoneka. Nanje provincia inu ya Sofala, ndiyo inakala mwangu esene kutamba nyatwa na tangwe ya chilala jeneche. Maruani, adabalwa, inga, estritu, awa, anangu anakumanika na mbuto za kukwira, pondhombo, awambu anakumanika munterero, panangu anewa ndiyo wasakala akuombokwa pangono. Na mwenemo, ife ninga utonge basa tiri kuchita huku na huku, tuwera tu, kugugumira

0: Mapere kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa Shirongwa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Shakane mpurukiri unongo vajirukita gumi na makuma shano mseswa 22:50 tazwa mabuyo aita Bartolomeo Funyo na umwe muimbi pamwe muimbi unyamasi ndi W Love. Wano, takwenda no mumbo tinokega padoko pangu vajikazete po gumi na ime kutitizwi msoro yo awe masoko anasada kuveri mgo pangu wa gumi na ime ni makuma tatu o museswa takuzo kimbaka afromingo chiti pote pote.

0: kurukiri samsambi nguva gumi na imu ni makuma tatu mseswa jino kwana nguva jokuzovia no masoko okugumisira okuvira maputu ngundimu ishputu kesi musiku uzuri nyama sereno usiku hoshpi kona ushposa joviki njiko gumi ni ushpiri yomweji wa gumi guru mulino gore makuma viri no matantatu Zakanaka, mpurukiri kuno nguva jatokuwa na kamari chakirele gumi na imwe no makuma tatu mseswa kana 23 horas e 30 minutos warungatizi masoko ugumisira kuvira maputu ngondimi iyo shiputukesi anozenda dakara patina zufungisira ino ndima pakati no pakati pa usiku
1: Radio Moçambique hoje sempre projetando Moçambique